0: tal? Soy Rui desde México y estoy en Radio 4 FM. Buenos días.
1: You're
0: tuned
1: to Radio, still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
5: Tado'y skinu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes, Sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
6: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
5: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
6: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
5: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!

0: Get ready for You Are Not Alone, a concert for a cause. Join us for a spectacular day of music, entertainment, and community spirit on Saturday, 26th of September from 10 in the morning at the Logan Metro Sports Complex. Bring your family and friends and go in to draw to win amazing prizes. Admission is absolutely free and parking is free too. So mark your calendar Saturday, 26th of September at the Logan Metro Sports Complex. For more updates, follow us on social media at WISE101. See you there!
1: Itutuloy natin yan. Hold that thought.
2: Hold that thought.
1: Hold that thought. From 1987. Mm. Ano na, let's go to our balitang mga yes. hot takes natin sa Pilipinas.
3: Wow. Itinagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang stage drama lamang ang pag-aresto sa kanyang pinsan na si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez kaugnay ng kontrobersyal na 7.4 bilyong plunder case. Ayon kay Marcos, ang mga nasasabing drama lamang ay nangyaring pag-aresto ay bahagi lamang ng mga political at pag-atake laban sa kanyang administrasyon at hindi naglalarawan na actual na prosesong umiiral sa korte. Naaresto si Romualdez matapos maglabas ng opisyal na warrant of arrest ng Sandigang Bayan sa kasong isinampan ng Office of the Ombudsman. Kasulukuyan itong nanatili sa Philippine General Hospital para sa mga independent medical examination matapos ilipat mula sa Cardinal Santos Medical Center. Samantala, binigyang diin ni Interior Secretary John Vic Romulia na kailanman ay hindi nakialam ang Pangulo sa naging pag-aresto sa dating leader ng Kamara. Inamin naman ng kalihim na masakit para sa Pangulo ang kaganapan dahil sa pagiging malapit sa dalawa sa isa't isa. Ngunit ipinalawanag nitong bahaging ito na kailangang tuparing tungkulin ng gobyerno at ng pagpapatupad ng batas.
2: Mm, ito naman, ilalatag ng House Prosecution ang mga ebidensya kaugnay sa ng aligasyon na hindi maipaliwanag ng yaman ni VP Sara Duterte sa impeachment trial nitong araw na Lunes. No? Kabiling sa unang susuriin ang kanyang statements of assets, liabilities, and net worth, at mga record ng mga kumpanyang iniugnay sa kanya at sa kanyang asawang na si Manasi Scarpio. Tatlong saksi ang nakatakdang iharap ng prosecution, kabilang ang isang retiradong Sandigan Bayan Justice ng mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman at Securities and Exchange Commission. Mahigit 1,800 na dokumento sa banko, buwis at iba pang record ipinasyal financial record ay ang ihahanda ng prosecution bilang bahagi ng ebidensya sa Article 2 ng impeachment case. Layunin ng prosecution na suriin kung tugma ang mga ari-arian at transaksyong financial ni Duterte sa kanyang idineklarang yaman at lehitimong pinagkukunan ng kita. Na-impeach si Duterte ng House of Representatives noong Mayo 11 sa botong 257-25. Now that's really very much, you know, like majority, mm-hmm. More than, I would say, yeah, slightly less than 10% ang nag-disagree. Yeah. Bago ipinadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Nauna nang sinabi ni Ridon na ang mga record mula sa banko at Bureau of Internal Revenue na nakuha ng prosecution ang last important pillar ng kanilang ebidensya sa alegasyon ng hindi mapaliwanag ng yaman ni Duterte.
1: Ito, parang plot twist. Oh. Paglilinaw sa two-thirds vote threshold sa impeachment, inihayag ni human rights lawyer attorney Neri Colmenares na sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio na ang paglilinaw ng two-third vote threshold na sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at mahalaga upang maprotekta ng publiko mula sa mga tiwaling opisyal. Ayon kay Colmenares, lalo umunot walang malinaw na provision sa Constitution kung ang two-thirds threshold ba ay nakabase sa kabuuang bilang ng aktibong senador o kasama pa rin ang mga wala sa tungkulin. This is really interesting. Ang dami nilang wala.
3: Yeah.
1: Marcoleta, Estrada, tapos parang bumalik na si ano yung
3: si Bato.
1: Si Bato wala rin si Bato.
2: Mm, yes.
1: Tapos yung dalawa yung Cayetano siblings.
3: Oh.
1: They were in Singapore but they returned. Baka bumalik tayo. Wala rin si ano, wala rin si Legarda.
2: Yes.
1: So I really don't
2: not
1: know.
2: Sure parang kung kailan siya babalik. Oo.
1: Matatanda ang nasa ika 23 araw ng impeachment trial, hiniling ni Senator Judge Erwin Tulfo na linawin ang isyong ito dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng ilang miyembro ng Senado. Sa ngayon, nakakulong sina, ito para, sina Jinggo Estrada, Senator Marco Leta dahil sa kasong plunder, habang nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa kasunod ng warrant of arrest mula sa ICC. Bukod dito, nasa labas din ng bansa at naka-medical leave si Senator Loren Legarda at hindi pa matukoy kung kailan makabalik sa trabaho. Binigyang diin ni Colmenares na hindi makatarungang ibilang ang boto ng mga absent sa senador at lalo't hindi naman sila personal na napakinggan, di naman nila personal na napakinggan ang ebidensya at testigong iiniharap sa korte upang maging basehan ng kanilang magiging hatol. Paliwanag pa niya, dahil mananatiling epektibong anti-corruption mechanism ang Senado upang hindi madiktahan ng politika o anumang pansariling interes ang mga pagpapananagot sa abusadong opisyal. Samantalang kaugnay ng opening statement ni Senator President Cheese Escudero na kinakailangan ang 16 votes o 2/3 ng kabuuang Senado para ma-impeach ang isang opisyal. Sinabi ni Colmenares na sa halip na mag-amend ng bagong rules, pwedeng maghain ng motion ang sinumang senador upang baguhin ito base sa desisyon ng majority ng senador. Ng mga senador. Inaasahang magkakaroon ng deliberasyon at opisyal na pagboto ang mga senado sa usaping ito sa mga susunod na araw upang tuluyang maayos at panuntunan bago ang huling paghatol laban kay Duterte. You know what? I suspect it's possible na it's going to be based on kung sino yung present, because that's why bumalik na yung Cayetano siblings, just in case. Kasi they were away. They went to Singapore. Tapos bumalik na sila. They nag-live stream sila. Bumalik po kami, hindi po kami nagtatago. But I think when they were just testing. They were just testing kung what if we go away? Kung are they really gonna pursue it? Pero mukhang it got some teeth na it's possible. Kasi how can you make a judgment?
2: Yes.
1: Mm-mm. And they've already attempted this before na kung pwede online voting sa mga ano na mga online ka sa ano. Excuse me ha, na, taong ano ka.
2: Especially if you're also
1: servant ka ng ano. Mm-mm. Ng,
2: and then nagtatago ka rin.
1: Yeah. Parang, anyway. Ito tuloy pa ba natin o kailangan kong uminom ng tubig? Magbabalik po kami pagkatapos ng musika at isang basong tubig.

0: And that was Heartbeat on Me by Kiana Valenciano. Itutuloy po natin ating mga balita dito sa Radio 4EB 98.1 FM. Ang magandang gabi, Brisbane. Pasok, Camille.
1: Yes, naniwagan si Paranaque 2nd District Representative Brian Yumsuan na isang tabi ang politika at magkaisa ang mga opisyal ng gobyerno para matugunan ang matagal ng problema sa pagbaha ng bansa. Sinuportahan ni Yumsuan ang panawagan ni Department of Interior and Local Government or DILG na magkaroon ng zero politicking sa pagpapatupad ng mga proyekto laban sa baha upang matiyak na tama ang paggamit ng pondo ng bayan. Ayon kay Yumsuan, dapat nakabatay sa siyensya at datos ang mga solusyon sa pagbaha at kailangang nakaayon ang mga lokal na proyekto sa pangmatagalang plano ng national government. Sinabi na Yumsuan na makikipagpulong siya sa PhilSA para pag-aralan kung kailan na dagdag na pondo para mapalakas ang paggamit ng satellite technology at artificial intelligence sa pagtukoy at pag-monitor ng mga lugar na madaling bahain. Binigyang diin ni Yumsuan na hindi lamang Paranaque ang dapat pagtuunan ng pansin kundi ang buong bansa, lalo na sa banta ng malakas na bagyo at pag-ulan dulot ng climate change. Nagbabala ang mababatas na maaring lumala ang pagbaha sa ilang lugar kung hindi magkakaugnay ang mga proyekto. Halimbawa rito ang manggahan control gate structure sa Marikina na maaring magpalipat ng malaking dami ng tubig baha patungong Laguna, Dubai. Para maiwasan ang ganitong problema, sinuportahan ni Yumsuan ang Paranaque Spillway Project na layong ilabas ang sobrang tubig mula Laguna, Dubai patungong Manila Bay at mabawasan ang pagbaha sa Southern Metro Manila. I just want to say something because I remember I used to live in Paranaque and there was one time, first time experience of the baha, and I could not go out because hanggang dito yung
2: dibdib
1: baha.
2: Mo.
1: And then at one point, nung pauwi na ako, I had no choice but to do a Spider-Man because kumapit talaga ako sa padel just
2: to
1: get
2: be
1: home
2: laughing.
1: Because, oh my gosh, first time kong lumusong sa baha. That time.
0: I have a confession. Never akong lumusong sa baha higher than my knee.
2: Oh. Ako lumusong
0: na,
2: lumusong
0: because
2: ako,
0: I had no choice. No, I never.
2: Hanggang hita.
0: Oh.
2: Sa ano? Sa, what do you call that road? It's aligned with MRT. Papunta ako sa trabaho sa ano, sa Vito Cruz. Pero I was in Ruas Boulevard. I was in the, Taft Avenue.
1: Oh,
2: ayan.
1: Yes.
2: And I walked it. Because my uniform was in the hotel. And then, yun nga, parang feeling ko, as I was walking, I said, nandito na ako. Basa na ako. So, might as well continue. And then, maligo ako sa hotel and then I'll dress up. Yun nga lang, pagpasok ko, wala na gano. What's this? Wala na palit sa akin. So, straight duty.
1: Oh.
2: So, yun ako, 16 hours.
0: Oh, I never had to do that kasi doon nung high school ako sa Quezon City lang, lalakarin lang namin papuntang school. And then in college, I was in Los Baños.
1: Ayun. So, it's good. Walang baha
0: Wala. Na one time na nasuspend ang klase dahil pamutok ang pinatubo.
1: Yun.
0: Nagkaroon ng ash fall and then that's it. Wala. Because, you know, inside the campus, kahit magbagyo pa dyan, doesn't matter. Because everyone lives around the campus anyway.
1: Oh,
2: kami naman, was this, we were watching a movie when you said that, you know, yung pagsabog ng ano ng Mount Pinatubo, we were watching a movie that evening paglabas namin bilang umuulan ng konti pero parang nasa amin parang snowflakes, bakit may snowflakes pero hindi siya malamig, and then we went, oh my god, and then we heard from other people pumutok ng ano Pinatubo, so those were the ashes umabot sa Quezon City.
1: Wow.
0: Oh, umabot siya sa Los Baños eh. Grabe, I mean, it's not, pero sa Quezon City was thicker. Parang,
2: yes.
0: Wow, parang saisaya pa namin.
1: Puti na mga...
2: Oo, parang siya, ano, talaga nag-ano siya. Lightly siya, no?
0: It's very soft.
2: Oh.
0: It's a dusting.
2: Oo, feeling nga namin first, snowflakes, is it snowy in the Philippines? But na kami naman...
1: Ay, arte, I love it.
2: Oo, na kami naman, cannot be because hindi siya malamig.
0: Yan yung ano, talagang, wow, ano to? Ganun.
2: Yep. Wow. Then biglang, ay, bakit hindi basa yung ano namin, ang kamay namin? Then, bilang bakit madumi?
0: Yun. So, may lola is like reading the news, ano? Tapos sabi niya, and then months later, sabi niya, mag-excursion tayo, mag-drive tayong Pinatubo. Sabi niya, mahulan daw ng diamond. Pumunta nga naman kami. Tapos ang traffic. Hindi nga kami nakarating ng Zambales. Hanggang sa highway lang kami. Parang,
1: sobrang traffic.
0: Naniwala naman kami sa lola namin.
2: She knew how to manipulate you.
0: Can you believe it? Kailangan kasi para makakita ng diamond, dadaan ka pa ng lahar. Pero kala namin, bigla kayo may yayaman eh.
1: Oh, so
0: diamond.
2: Ay, naku.
0: Alam ko kung saan yun. For someone who's like on her wheelchair, how would she have known? Ano pinapanood niya? Magandang gabi, bayan lang naman. Okay, get to work.
2: Okay, ito naman. Umabot na sa 76 ang kumpirmadong bilang ng mga nasa WISA na sunog na MV June Aster Ferry sa Coron, Palawan ayon sa Philippine Coast Guard. Yeah, I heard about this over the weekend, no? Sa tala ng PCG, nadagdagan pa ng 41 ang bilang ng mga nasawi habang 13 ang bilang ng mga patuloy pa rin pinaghahanap. Nananatili namang 43 ang bilang ng mga nakaligtas sa nasunog na ferry. Ayon kay PCG spokesperson na si Nomi Kayabyab, dadalhin ang mga labi sa BRP Cape Engaño. Batay sa opisyal na listahan ng mga pasahero, 134 ang tinatayang may pangalan na sumakay sa MV June Aster, habang 2 naman ang tinatayang hindi nakasakay sa nasabing barko. Kinumpirma naman ng PNP SOCO na kasama na rin sa nakarecover na labi ang isang alagang aso. Ayon sa Philippine Coast Guard at ilan pang ahensya, maaari pang mabago ang bilang habang nagpapatuloy ang proper recovery at identification sa nasunog na barko.
1: Yes. Matagumpay na idinaas ng Philippine Red Cross ang World First Aid Day 2026 noong Sabado, Setyembre 12 sa Baseco Compound Port Area, Manila, kung saan halos 800 na residente ang nabigyan ng dagdag na kaalaman tungkol sa tamang pagbibigay ng paunang lunas. May temang First Aid in Migration Context. Nakatuon ang aktibidad hindi lamang sa tamang pagsasagawa ng first aid, kundi maging sa paghanda ng mga Pilipino na maging mentally, emotionally at physically prepared sakaling kailanganing lumikas dahil sa sakuna. Layunan din ng programa na palakasin ang kahandaan ng mga komunidad na maaring makaranas ng displacement, evacuation, travel, temporary shelter o pagbuo ng bagong tirahan sa hindi pamilyar na kapaligiran. Ayon pa sa PRC, ang isang handa at may sapat na kaalaman ng komunidad ay mahalagang susi upang mapanatiling ligtas ang bawat Pilipino, lalo na sa panahon ng sakuna at iba pang emergency.
0: Tinambakan ng Gilas Pilipinas ang Kazakhstan 109-78 sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Dahil dito, mayroong isang panalo at isang talo ang Gilas Pilipinas para sa Group C. Nakabawi ang Gilas sa pagkatalo nila sa Bahrain nitong araw ng Biyernes. Nanguna sa panalo si Gilas si Jeric Ahanmisi na mayroong 22 points habang nagtala naman ng 20 points si Robert Bolick. Ilang manlalaro naman ang nagtala ng double figures gaya na Calvin Oftana na mayroong 12 points habang mayroong 11 points si Cedric Bearfield at 10 points naman ang naitala ni Xavier Lucero. Susunod na makakaharap ng Gilas ang China na wala pa ring talo.
2: Oh, ito naman ito, interesting to.
1: Ito yung pinakagusto niya.
2: Happy yung ano atin natin. No? Umahakot ngayon ang atensyon ng Filipino tennis star na si Alex Ayala sa labas ng tennis court matapos rumampa. Oh, I love that. Rumampa din ipamalas ang kanyang estilo sa New York Fashion Week. Matapos ang kanyang laban sa US Open, naging busy ang schedule ng atletang Pilipinas sa New York kung saan naging bisita rin siya sa sikat na programa doon. Naging kinatawa ng bansa si Ayala sa Spring Summer 2027 show na kanyang ikatlong major fashion show sa nasabing kaganapan matapos magpakita na sa mga presentation ng ilan pang aktibidad. Naupo si Ayala sa front row ng show katabi ang ilang kilalang international personalities tulad ng actress na si Sadie Sink, ang mang-awit na si Rosalia at si Jungkook na miyembro ng sikat ng K-pop group ng BTS. Bago ito, umagaw rin ng pansin si Ayala sa Museum of Modern Art Sculpture Garden kung saan nagsuot ito ng isang sleek at klasikong itim na gamit. Parang feeling ko ang itsura niya was, ano, was Tiffany, Breakfast at Tiffany,
0: diba?
2: Oh, yeah,
0: she was like channeling.
2: Yes, inumpisa ng tennis star ang kanyang pagdalo sa New York Fashion Week kamakailan bilang isang athlete guest kung saan nakatabi naman siya ni sa unahan si Anna Wintour, and even Anna Wintour mentioned her name. Mm-hmm. She was mentioning about, you know, the one, the fashionistas like Naomi. And then she said,
0: this was the beginning of
2: and
0: the
2: this
0: US
2: young,
0: Open.
2: And this young Alex Ihala, she mentioned. And I went, oh, kilala na ate nate, diba? And of course, there was also the Hollywood actress na si Amanda Seyfried at ang singer na si Lauryn Hill. Inamin ni Ihala na labis siyang na-excited. And I can imagine,
0: For someone her age, at the prime of her life, I mean, kikay-kikay pa naman siya.
2: Oo, at kinabahan sa kanyang kauna-unang Fashion Week habang ibinahagi rin parehong paraan ang palakasan at moda upang maipahayag ng isang tao ang kanyang sarili at personalidad. Pagkatapos ng kanyang mga nakatakdang kaganapan sa New York, muling ibabalik ni Ihala ang kanyang focus sa paglaro ng tennis para sa Singapore Open at sa darating na Asian Games sa Nagoya, Japan.
0: Panalo pa rin, even if she, you know, she didn't make it to the fourth round.
1: Yep.
0: Yung timing is good because
2: perfect.
0: Now...
2: Perfect. Yung nga eh, di ba?
0: Kasi now, do you think Rybakina or Sabalenka or Zverev will attend any Fashion Week? Kasi patapos na eh. Mm. So win-win pa rin si Alex. But did you like her outfit?
2: Wait, the white outfit was, you know, kind of big on
0: yes.
2: her. I still liked it. I liked the white gloves.
0: Why?
2: To be honest.
1: Ito
2: yun. Oh, I don't
0: know. It bothered
2: know.
0: Me.
2: Ah, okay.
0: The gloves bothered me. Parang pang dishwashing.
1: Parang ganda niya.
2: Hindi. Parang hindi. Kasi nga, she was wearing white. Parang hindi madumihan. Nag-gloves siya.
1: Benta sa akin yun. Benta okay. sa...
2: Oh. But, pag nadumi yung kanyang yeah. gloves, pwede niyang tanggalin. Then, kanyang kamay ang gagamitin niya.
0: But I like her face guard
1: I
0: there.
1: Love.
2: Yes,
0: kasi
2: I love.
0: Kasi simply lang.
2: I love it. Everything was white. The only thing that stood out was her hair, her eyelashes, her eyebrows, uh-oh. Her lipstick, and the belt.
0: Yeah. It's bagay yung minimalist makeup niya. But then, the gloves bother me. And then the next glove outfit was yung...
2: Black.
0: Yung breakfast at Tiffany, yes. yung Audrey Hepburn niya.
2: Ayan. Para kasi, if she touches, what's this, chalk... Hindi ano.
0: That's another dishwashing gloves for me.
1: Mahilig siya mag-gloves, Char.
0: Uh-oh. Or maybe that's, it's a spring, it's New York Fashion Week for spring. Why are they wearing gloves?
2: Kasi baka mamaya maiputan siya ng ano, ng bird.
0: But then, it's Audrey Hepburn na yan. I thought parang kulang yung makeup.
1: You could have used naka-black siya.
2: Pero you know what, bagay na rin ano. Kind I of, think, I would like, personally, I would like... if she can promote natural beauty.
1: Okay.
2: Instead of laging maraming. Kaya sometimes, you know, when you see a lot of people with makeup, like my sister, I remember my teachers, and even my workmates at work, kasi nga hotel to, malakas ang makeup. And then kapag alis na sila, tatanggalin yung makeup, biglang, hindi na kita kilala.
0: Hindi ka na mukhang tao.
2: Pero yun nga, men, because yes. we rarely wear makeup, nasanay na ang tao na ganyan ang itsura. So I like it if she can just maintain.
1: I do like my favorite. Well,
0: yung
1: so natural Tory Burch. Naman, parang natural naman
0: yung
1: lahat.
0: Tory Burch niya, yung so naka-suit siya, yung naka-red jacket. Ayun.
2: Ano yan? O, tina mo. Merong isa for, let's say if she's going on brunch, yung white. Yung night yeah. is cocktail, and then yung red niya with all, ano, pupunta siya sa, ano, sa palengke. And sasabihin niya sa kanyang ashay na, ayan, bilhin mo yung isda.
0: But you know, there are younger brands like Ralph Lauren, or Tommy Hilfiger. Sana dun siya sa Tommy Hilfiger.
1: So, sinong nagbibigay ng ano? Is it the brand? Ang brands ba ang nagpapa?
0: I do not know how it works.
2: I think that's what they want to do. I think some of the brands would go, we would like to have you wear this.
0: Yeah. Which is like kind of, kasi na-interview siya sa Tory Burch outfit niya.
2: Yes.
0: Sabi niya, I really like Tory Burch. My mom used to wear this. Maybe it's like targeting the moms because you know there was a time na di ba Tory Burch yung mga flat shoes.
1: May ano pala siya? May medyo makapal pala makeup ng nung red. Yes. I just realized now.
0: Anyway, let's talk about that off air when we come back. We'll go to our balitang pandaigdig. Let's listen to some music and some reminders.
3: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively give us a call 3240 8600.

0: right, let's get back. We only have, it's the time now is 53 minutes to 6 o'clock.
1: Yeah.
0: And we still have some international news to go through.
2: Okay, hinimok ni US President Donald Trump si Ukrainian President Vladimir Zelensky na itigil ang pag-atake sa diesel infrastructure ng Russia dahil sa nakikitang masamang epekto nito sa pandaigdigang supply at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ang naging wika ng leader ng Estados Unidos ay kasunod ng sunod-sunod na long-range drone attacks ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia sa mga nakalipas na buwan na nagdulot ng malaking bawas sa fuel production at nagbunga ng shortages sa loob ng Russia. Sinabi ni Trump na napakarami namang ibang pwedeng maging target ang militar ng Ukraine at hindi dapat ang mga pasilidad ng diesel ang pinupunterya. Nanatili namang matatag ang paninindigan ng Ukraine na legitimate military targets ang mga Russian refinery dahil direktang ginagamit ang mga ito upang punduhan at suportahan ang war effort ng Moscow. Sa kasalukuyan, sumampa na sa mahigit 6 na dolyar kada gallon ang average price ng diesel sa Estados Unidos habang ibinaba ng Russia ang forecast nito sa oil production ngayong taon sa pinakamababang antas sa loob ng 17 years dahil sa matinding epekto ng digmaan.
0: Rebecca na itinaas ng unang US Open trophy matapos pabagsakin si Sabalenka sa matinding laban. Itinaas ng Kazakhstan player Elena Rybakina ang kanyang unang US Open trophy matapos talunin ni Arina Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 sa women's single finals sa Arthur Ashe Stadium nitong Sabado. Hindi lamang titulo ang nakuha ni Rybakina sa kanyang panalo, tuluyan din niyang inagaw kay Sabalenka ang number one spot sa WTA rankings. Bumawi si Sabalenka matapos makuha ni Rybakina ang unang set, ngunit naging dominante ang Kazakhstani star sa deciding set at tuluyang isinara ang laban sa 6-2. Sa championship point, matapos ang isang double fault, agad na bumawi si Rybakina at nagsara ng laban sa pamamagitan ng service ace. Ito ang ikatlong Grand Slam title ni Rybakina at ikalawa naman ngayong 2026. Nauna niyang tinalo si Sabalenka sa Australian Open Finals, samantala nagtapos ang 99-week reign ni Sabalenka bilang world number 1. Nabigo rin siyang makompleto ang three-peat sa US Open matapos ang kanyang titulo ng 2024 at 2025. They're opposite, no? Sabalenka tsaka si Rybakina.
1: Oh, tahimik si Rybakina. At of course, the US Open na sungkit, of course, ni Alexander Zverev ng Germany, ang kauna-unahang US Open title ng kanyang karera matapos talunin ang Amerikanong si Ben Shelton sa apat na set, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 sa men's single final sa Arthur Ashe Stadium.
0: I think sa tingin ko naman doon is Ben had long sets getting to the finals with Alcaraz and Tiafoe, grabe.
1: Ayan. But if you notice Zverev's matches, his last 4 or 5 matches rounds, tinalo niya everyone in 3 sets.
0: Wow. Mabilis. He work very German efficiency.
1: Oh, yun. Wow. Yes. Para si Steffi Graf.
0: Anyway, bago kami magpaalam, ang Filipino Program Group dito sa Radio 4EB ay may limang programa. You're currently listening to our only program on FM 6-7, the best time slot on Mondays. And then the rest of our program on Global Digital. Simula mamayang gabi. All of them are 9 to 10 in the evening. Yeah. Simulan sa
1: mamayang gabi ang jeepney.
0: And then Tuesday,
2: Filipino Live.
0: Wednesday,
1: Filipino Mabuhay.
0: And Thursday,
2: Pinay Chika Tayo.
0: Thank you everyone. Do you have any more announcements for the community? Bisim-bisi tayo.
2: I'll be at the Brisbane Festival on Sunday, so come say hi.
1: I'm going home soon.
0: Okay. All right. Good night to everyone, and we'll leave you with Marilag.

Maloi tau mau ai pepi ni kai ngato nga pe la mari ho eki mo lele ai to nga mo bulangi ko to a o go ngona ai pa ma pa le ni ko pe mo ni te ni a ho ful ma pa o e ma hina ko septema o tau a pe ma wa no pe mo me mai ki o ele o to nga pa pe mo pol kala ma si u ai man ma a o pa ma pola tu me hi pa le le ti o e po I bi hi ba pa po ni ta ha fm me hi la lo ha pa ka ba ka ba o ta la no a I lo to Brisbane. Good evening, listeners, and welcome to the Call of the Friendly Islands with the Voice of Tonga, coming to you live from Radio 4EB 98.1 FM from under the Story Bridge by the Brisbane River, presenting the Siu Ae Manumaa program. It's Monday evening, dated the 14th of September, year 2026. So stay tuned for the sounds of Polynesia, Voice of Tonga. Kwa lima po pa te o mupa mafola lea ke poni, pia te tau fe ao moa upe mo polo kalama. Whakatu a melie, a siu a manuma a ki he hokoto tonu a hiwa. O koutai tale legi mo tolko toa pie kauwhano le tio, me he ngahi tapa kehe o e kolope, I he ngalu ea, waha ope, pe ko e ngalu ope, malo ho mo kaumai, pe mo whanongoa e tau polokalama o e po ni. This is your host, Lima Pohopoate, connecting you to your heritage with the sound of Polynesia and the voice of Tonga. Ko e tau lotu ke kamata ke tau polokalama o e po ni, Ko e sisu ke ke ofi pe hiva ia tuia e tui malakaho pe amo ene kau hiva.

0: Kua whapapai me potunga e polisie mā lolo ma tāpule tau whāua mei to whoa tupu me hona whālaviai. Kua hiri ene ni mā lolo a e pekia ane awhi whare maa ki vai o la hiri angai lavea ne hoko ki ono sino. Ia makoko ne hoko he whiawhi toko nā ki koe aha wahi vai mahinani. Ne pukia e kau polisie ane awhi e ma tāpule tau atolo mei vai ni. O whilawe me mā lolo koe ni ma tāpule tau whāua kā koe whakai ki ki mo Sunside Vea.
1: He whamatala ko man tā puli o ngahi aptanga polis tonga tapu, hala toa tā aufa. Nā ne pe he nei hoko e whakatu tā makini i tō mua o Falesiaina i he halawaha kolo i tō fōa.
2: Hoko ai ki te taife mai no aki o whaia ki KAI. O hoko ai i rawea koe ni. Pea lere aki ai, koe mamai koe tangata tā ufa aua e mi tō fōa. Tana e aki e ki whabagwai ola, kei mō ui pe. Ana toki malolo ia e whawhua pe ki e tolu e ngihengi sāpate. Taim tatau na e pukai pe ka polisi, ma tā pure tā ua tolu me wai ni, ka unga whatofoa, ki e hia koe ni. Kua e pe maino e taimini, kua te whelawe ia e mea koe na e hokope, ma e kawa maalohi. Ka koe whakaikikia wala tukua ngeatu i e whelawe ia ma e pekia koe ni. Kai uhi ke ke mea he hoi ki ka mai ka kai whonua, kuro tonga hoko hoko atue a ngā ue koe ni pia ka pau kuiaha taha o kuiaha ne ilo whilawe i pia moe mea koe nei hoko i he whiaftoko nā ki. Mo whaampe ke mo whetu taki ke kau polisi, pura polisi of taha, kui hui ke tokon ki ngā ue whaoko e kau whata tolo.
0: I he amanaki ka kato i he taoni e polo kalama ngā ue hoho maloi. Ae, potu ngā ue mo ui ma ae whonua. Kua whātātaha mai ai ngai kōpu whikau āki katoa pe ae potu ngā ue i he wikeni. I he whakaamu e nike wakai i whakalele he tō ngā kua o ke ngai hoho malo i kēni. Pe he kia whō ngā pēha ngā ue ki whai i he kaha o ki hono whaka o atu ko ia hoho malo i kēni ki he toenga o i whānau te iki hoho malo i. Koe polokalama hoho malo i ne o kufante whito ia i he hoho malo i e tono a ia o kau kei a HPV ki hono malo i mei he kansa ko ia o ingote taonga whanau i whānau whewhine. Koe vei lasi niu mo kōkolo pehe ki he rota virus kā koe whakaiki ki mo li tea taukapo.
3: Koe hoho malo i e tolu koe ni o whakate whito kotoa pe ia i he longa i whānau. Nei ka matai e pongpongi o aho ni e polokalama ako ui ke taha ai potu ngā we. I e whakaam ke whakai i whalele i ngai huhu malu i koe ni. Tau te whito ki a whongai malawa ke whakaaua toi huhu malu i ke longai whanau te eki huhu malu i. O mga tōngai ni he mahino e kakato ki nove mau e tau ni ai tau e whā. Pego e kakato i e polokalama huhu malu i koe ni. Talo no whahoko mai mei nove ma ua noa ua wā. O whakapanga he panke whalakalaka ACR, petoko nia e kautaha IPMA. I e whamatala e pule lai le ole o e potu ngāwe mo ui, taka tā fosi whiwhita. Nā ne pehe o hāmai mihe ola i ngai huhu malu i e tolu koe ni, a e ola lele i he huhu malu i niu mo kokolo, mo rotavirus e ko wa o opese te hiwango full tupu. Ka, o ko kei lahi pē e whakawhi ātungia, o ngau whi ātumoia i hono teke o huhu malu i HPV. O kau ki heni hono i kai tāle ngai mātu ato o lahi ke huhu malu i HPV e nau whānau.
4: Ko e wesi a lahi eni, tālu me he whakahoko o e huhu kōwiti. Nā lahi hono ngai whakawhi ātungia i, ne whi tau laki, pia moe kau nēsi, pia moe kau ngāue, ai pot ngā ue mo ui. Kai ke. O tā wau mai ene ke tā puni, pia mo ngata, ai project, tokoni, mo poupou ke hu malu i koe ni i tongan. I haa moa, i tuvalu, pia mo vanu atu. Koe project koe ni na whakapaanga he ADP, pia tokoni a IPMA, ke kaunesi wa anga ue ki tua, ki ono whakahoko ai polokalama huhu malu i ko eni e tolu.
3: Ko polokalama ako o wikeni ni whamama whaia i etuke tā whiwhita e whakaamu ke ngai kupu whekau aki ko toa pē ai potu ngā we. Ke nau whi ngā we aki i hono wakai i hangai whounga e malawa ke tokoni ke no whakaivia mo te ke huhu malu i HPV i e mahina e tolu o kutoe.
4: Tau whakatahataha mai, ke review mo si ofi e project ho malo I for all ko ini ko ha no nga hi ola lele ho no nga hi pole pe mo si o ke palani nga we ki he ka hau ke ho ko ho ko lele ya tu ai polo kala ma ho malo I ko ini e pot nga we mo ui
3: Nā ni tue whamu ma wha I e mahu inga kia te ki nāo tōlu, ke nāo kāwa tū ki e polokalama ako ni. Ke o ai fua tau tau e polokalama huhu malu I, maka tu unga mihi ola o I ngā ue kō lava. Ka, I e ngā ue malava, ke tauhi, pia ke ako mi iai, ma tokoni ke langa whakalakalaka I ngā ue putu ngā ue mo ui I he kaha o. Nei kau ki eni ni whamu ma wha I e mahu inga ke wakai I hafounga e malawa ke whakaatu atu e nau ngāhi ngāwe ke ko toa e kakai I e tūkui kolo. O kau ki ai me kakai whaingata ia a whakai sino. Kai kehe, o ku lahi pēnga I ta whaake e wakai I he putu ngāwe I he wikeni. Tau te whitoho no toka ngai kina o hohu malu I HPV I he mahino koe vai lasi I nguto I taunga whanau e whanau whiwhine o ku lahi e mate me ai ai kakai o tonga ni. Mai o ngonga le te ome televiso ni tonga, ko auri I tea, tau kapo.
0: Kua o mea I palau ai eiki pale mea no pele whawhanua mo I eiki minista o e patu ngāwe ngahi ngāwe whatiplome tika o ne afio. Ka koe tama pele nisi ka lau ni tupo to a uruka lala. Ke na ka wanto I hona lea I o ngahi kaveinga maho inga o whakau aki mo to ngani mo I Pasifiki e whakataha lahi hono ni minima eni ai ka utaki o ngai whanua o I Pasifiki. Li te antau kapo ai pe mo I whakai ki eki.
3: Nā e kamata I pē ngai whakataha ma kehe I ana e tatake e ki palemia no pele whawhanua. Moe palemia e otu motu kuki, Mark Brown. Pehe ki e whawhawhonga o Pilitania ke potutahi pe o seni intia moe Pasifiki, whewhine ko Baroness Rosie Winterton. Pea pehe ki minister ki mulia siapani, Mr. Hori Iwao. Ko ngai a lelea pe eni ki e waawhinga me aki a tonga me ngai whanua koe ni. Nei mahino me ngai o ngongo ko tuku mai me ofisi whakaseki I tālio kautake ngai whanua e Pasifiki, ko ngai kawenga mau I ngai whaikia I a lelea, ko tōnga mālu me hau e Pasifiki, ko whiliuli wakia ea. Mau a ngai vi, mwe wakai, ke tō whingau e aki waa ofianga ngai whanua e Pasifiki I he kaha o. O kau whoke a mau a ngai vi I he kawenga mau inga ki tongani, ko hui ka lahi ke whawhalala e mau a ngai vi a tongani I he lolo. Ange ko ngā aki ke mauanga uhila, whewhanonga aki, ngāhi businessi, ngāhi sevesia pule anga, pe ngāhi fie mau ai ngāhi family. Whatatau ki whamatala I tale ki taung ni tukanga I ai waa o forum, ki whakalakalaka ngāhi ngāwe whakapule pe whakataki, mo ngāhi kawenga whapolitikale ai ngāhi whanua me mi pā, mono ngāhi hoa ngāwe, ko e whiwhine tonga kotokita sa lome tā ufa. Nāne pē ke kau whaiangongo o ku kau e mau angai vi I he kawenga mahu inga ke ngai whanua o Pasifiki. Kai kehe o ku kamatai a honi e whakataha e kau taha o ngai whanua o Pasifiki, ai au iai me kau whawhawhonga ngai hoa ngā ue mei muli o ngai whanua o Pasifiki. He nau whanongo I whakataha, mo whakahoko ngai whakataha ma kehe pē I ho nau wā whawhoi tui tui me ngai whanua me mipa e whakataha anga ai kau taha o ngai whanua o Pasifiki. Mai o ngonga le tio me televiso ni tonga, ko auli tea, tau kapo.
0: I he whamumi taha kui hai ngāwe a kau polisi I Gerns I uta Amelika ki he whana ne hoko I haua putu eni family tonga I Gerns, ko malawa eni whaka iloi ai kau tangata I tau wha, o whilawe eni me whana koe ni o malo loai e mahanga tau taha walo me family angi lau, Ko whaka iloi me talavu tau taha fitu ko tau tusi kai manatau, ka koe whohaia o afuhia manatau.
5: E whakamatala kua tūhake he kautaha ngongo whakaloto whanua o Utah, ko afuhia manata mo hono foha o ku whakailo ke hia koe whakapō, hia e ua ki hono whanai oi mea whana mo hia e taha ki hono whakawhi ātungia e ngāwe ai lao. O ku tōe tāna ki ato e ngai whakailo ia e tamai, o kau ki ai e ngai hia kehe e ono, o kau ki ai hono mau mo naunau mea tau whakatu tā maki, mo ngai hia kehe pē. O ku tōe whakailo heni mo ngoma tā pule tau tā hiwa ko Haneli Growl, mo te evita siope tonga kofi, ki ena whakawhi ātungia e ngāwe ai lao whelawe I mo hiani. Ko hono li whake ni ngai whaka ilo, hi li e kakato e whakatotolo ki e whana ne hoko I e putu I Kearns, aia ne whakatahataha ki a e whamili tonga toko lahi, o mole a e mo ui e mahanga tau taha valu, pe la vea pe hono mahanga, whakataha matala vo tau taha fitu kua kau I he whaka ilo, kako e foha o afuhia mana tau. Ma ae o ngongo e le te om televisione tonga, ko au mele ana tau moe fōlau.
0: O ni o ngongo whalo ta whanua ia ki hoani ki ngā hi o ngongo me hemala e o stipoti.
6: O tapewa I kare o koromotu ahaka koi hao e whiau hi ta ua noa e disa insurance whanau tangata hi li anu whakawa e whiau hi ni whaasinga o I wike. Ko e whipore pore I whakarama mātai ni angoti mi e nei toki mahino pia I kunahe I fi whakaro longa e ofisa whakama au so ane ta ai he kakanto ai tai mi. Nei kafo e kapakau I kare he konga ua o e vaingani Neongo nei māloroi ko ngā uruaki o kukei taki pēti mitaitari ko e tahataha ki he walu. Ne potu potu tatau pē fō e te angotimi e ko ngā uruaki I ono puke puke a e whaharo sio anga mirimiri sino angotimi I he korosiko e na helaine tatau. Ko ia ne whaharo koa he whikawalu laulo taha e toroa old boys sio ne tamare a e tatau whaharma mata pē ato e whetong tuki maari e pē a e fō titaka ko ia I kare koromotu a sini folau Ke tāna kia ki he papatohi kai e ngotimi o whakawhai ki he kea ki pē ai akatautea. Neongu nei whengamario I kareke I kuna e vaingani, ka nei mahino I tauke I vainga e toloa old boys, I ono puke puke mai e kongalahi o I vaingani, pe au ki taimika kanto kona o I kuna ke kai koia koe tahani ma ki he tahataha. Rotonga ni koe ngahi olan kehe me he theauhini, nei tauwhare e hifoia Maris, koe taunima ki he tahaua. Tukulolo Vikings ki Roosters pe miha sinia ki kai koe wanoa ki hongofuru pe tātao fi homakirikao ai Havelu Bulldogs a ki kai koe whani ma ki hongofuru. Koe whiauhilewa ai kakai whiwhine ne I kuna hi hifo a ki kai koe taha fitu ki taha nima koromotua pe tauwhare e koro fo'o ia ai Havelu Bulldogs a ki kai koe tolu wha ki he uahiva.